atikibisa maboko mbambate ndenge tata nyonso atindaka bana biso nde apesi biso liloba na ye soki moto akonetre echec na mosala na nzambe seke atie liloba na nzambe mosika azotambola siko na ye moko na makanisi na ye yesu ye atindi biso na mafuta na maboko te atindi biso na kazaka te tokende kopupulaka bato te atindi biso na liloba na ye nde liloba apesi biso evangile ya badouble te ya kotindikaka bato te soki moto okwesi moto te ozomona lokolaki abikisami te aa liloba nde liloba liloba aleluya po ete ye aza nsima liloba na ye mpo na kosala bikamwa

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokote katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana ye.
0: RVH.

0: shafu vamu.
1: Dai musherie, unashachira rakena kuretera kokwe.
2: Aha, injetami.
3: Niwa muni akisho rapide.
2: Wala, akisho rapide, ele njano keto.
1: Ukanywa kai makasha, eo kande mwa mubira ule ya hatako.
0: Ero na maya ula kuyo, nikuwa mbuherema mupangu.
1: Endechira rakena kukuretako.
0: Inyaba nyabuni ya vute mbwe gome, benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chomia Mambasa Bukavu. Irumba
0: e mutwange kantine diakato kasenye dala bulongo
1: na hande na hande pa

0: no wetu mosandu nzanzu.
1: Tu kanatazi tukukumiazi ili vile masula lichuwe cha Kongo wakati ni government ya Kongo ini murundikani ya mengi watu lirikundu wangana watichavo wabeba karanguru kubendo na iri tulumakumendi kuhihia omu busike uwerla vera obu omawabre soha eka ulo motaske force ikasukana yu iremu wabakasukana wane bakwika ababrega bole ukumiazi miazi ili vile uticha shunzira suri kundu eshangana watichi misi yangana troke kana chuchikale kima yeso hapa ni mumulala uwe finance kuzio shosende na uwe bije na ekonomi hauma na basulesha na baka hekirana hauma nubuhinga ni abu hihia wakati nubu wanuwa mabesu kanabu wakikala haumerera ibani mungibiriria umuazi alinga unuyu wanu ibabia narasangira okonde kushikirenga mucha mnawire chenza seyo umurinda nangari nerio erosa nerite ikrania umuka ni oshikiri kundu osha kule kumabiru mbona ni kumukira umututra wakasa osha bimuka tiki government ye Kongo ne chikumula chikalumu bivak sojet ye chikawi chenae bumatania nebetongole eweka sukana vyo ebibuka kwa mimesi libri kalumu gishe inik kutachisole roche uma echangana watiche uhingania ubuhihia mlabri kalumu seguse RDC wakati wa kontena umwezi huyu alihusana na rila vya ebendo lero ibishi binahindikiri umu mashini sea chile mwazi wa yanga furode na hano pale usana na rili beririria umwazi wa libiri ikalumu nimerike la vera ibichuishi vya nganabe katu meroko ebendo na yanga labebe kara ngurawa kumbibishi ibinashibwe ebe kingiranga na venga hae na vya mayara nguruanga na venga hae na vya katu mauhihianga na venga hae na kwa mela nani miati libiri ribia seale musaka no walu mirele no mukati kebeto ngole ebi letane bi yemere ebi kasukana bi ebi kabaneka yine yi ebi senge ebi veritas anafrik haumane bi kalo mwaye nuria ikabu keriuba umurembi uki manerubinga ni abuhihi ya akatulao ngoko ikalo task force yitolere ya rudingi kani ya buli nitashili bichuwa nga kolanga chicha hei bali baye ebi wakala na merera nga biyangana watichia vitu kusunduli obutolere kundu na nga wakatisele tuwa musa kanwali hati ushikiri kundu wangalareka chiu chikungu cha Sumatra kundeno amulu baka kulu musa kanwali hande biharo ebi kabi anabi nge vename na bika mwini bungu bungu kumpi watashile wande menge lele changasha kolanga chicha hei umula vera ikalumu elektroniki numula vera yindi miatsi mina mina kanju ikalo mugishi nik ine mleka abantu bakuma kumana neri solera kushuduni hau merera umubusiki bushi ukwela vera juli paluka unja ine tuateno anabera tumera abakasuka nabo iwa bali iyini iyi nabanga tumeshora poro umula vera uhinga.

0: ilibro yonzo sebaste baka hambiriria ko bola kutse baka trengwa mu minsi iri ngahe neyi ari yebeka narikara bako byala iri ute ndundi nje oko mu lutuleko nabaka sukana bo e baba sebaste baka hambiriria ko bola kutse baka trengwa mu minsi iri ngahe neyi ari yebeka narikara bako byala iri ute ndundi nje oko mu lutuleko naba kasuka nabo e babali bahimbwa mu bisuwe na butembo na sibabiye bakahekwa na hitu hebehebe na lombo lombo lo muhanda nario babiye nereketera nari imitsushiye ngaye niwe mbondeka uluni lupitali nge hande abantu bama kwa mererwe yi yama lwere awapola ibana mushasumba busu kunene bani mutimba timbweko nabali banganga mu mazingira watondere kundu Frank Mukenzi na Kahana abandungo kose batolera bakashimye mebera yakera yale kabandu bahona hutse abantu balukalukana na banganga bayishike shutuli na metonda kerengo ko yiketulago tutuwa Mukenzi yuwe na wane akatulago Kahana omusoko
1: nibwo mbo yanga bwa takalwa no, no akalwa na nene yetu kezi bya tukatunzira abantu aba kebya bakatunzwa bya ukayalwa na banganga busana nichi kama urango shawete erezwe yo numunga ngamu merero yo oyo twabia nai muliolo ukuri usibuli yo namu merero yetu nai muna bwira ya ute lengu eri okowa maisha wa bana bane mu bikola itune mulangira ne biro binene bakakolabyo okwecho tukini bya nere bahwira ngo ko wa mabilwa no ni sete ola na banga ukai lwa kuwe ne we ukai tuwe na wone kundichi omunga ngo yu yo namu merera no kumisha sakala nai akabulanga nuncha kangai kundichi bane muhola nabo nubuko ni munyewe eske bakaola kusana nchi kutumbaza ndire hola bakaola bakaba mtukao kwa maisha wa bandu abantu se bahola etu neo chishi nemo liko langira ebuni aba jen med se bane muhola itwa luka na buke babuko kuna aba wanga nga vetu lero ni bala vetu ni bali vetu ni bandu tune na babutemo bali abwera wiseje aha bali abwera ko oko iyo were oko system ni bambu hana hano ho bali asomera karas hamabya mwatsi utu wen iswa honera kuswa lwa utamuka tsukimya ma amawe kutsemulero kati ma yehe
0: uko yende miatsi yilibiri olubanza lobere mukati kabanyane kana baka bisayumuriro enka mulu abaka bisumuriro bakatano babiru bakalihishibwa luaje lwa kontere nende miatsi mena mena no muliro na shara wa luhanda hande ne roba no bakatano buni bwibira soro kubandu abenka olubanza lobiri koko kilondero kibuhinga yani kalu mu tribunal de commerce Omuchiru chumu lolobo na shirisheta kataka wakalibika niyo mwazio nonga kandi lulibuhaje. Daniel de Matre niyo kova foka wali umubi ya swanga bini bina tuata no hanende miyati menche. Yo babia waka tsungero kwa banyane kana banyane kiwanga shiwa shiyo chuchacha likire umula peruka lomujenu sifanuti na tuata no. Ukwa mea hanende miyati epa anga bakala ya wane ndi wanga shiwa shinayo. Chicha maliki otenu ulubanza lo shesha subibuwa wa shesha ya takataka umubiru hili kumi na vetranu kutse ne hao umane hili kumi na satu kumukera wakasa iwe nutu shesha polibidushie nga bakale ya wakutse ngane na kwenene umwazi uichila shi utoma hapo irako habala shiba kongo habalimu vya suwa ebi wanga bukafu eria musiliki umaria Bakatano abanyarwanda b'M23 banena bakaho muture neho abatabara abana hikiriwe na abanyarwanda bano ibaliotarabo umwesero masu abakaho mu madrone mu byaso abimikenge mu plateau eye fizi uvira mu iyo emyazi la sera ko balashi batano bano bakabali rungi sunga binibi banabiri tubutia bendo bekuwabo na bawuma bawuma bakuwa banabiri kuluka iba ka tulango ko nabo bakamirungu sibanga yeso bako bakashimirundaro bane ho sanane ruro ko cyoke ko ngo nirundikani bote kane boko bakatulago naho bakatulote no se bansha subinyuma bakashirundu busike metano icyo cyo kongo siyase yikaseribwa ihineye mama randa kimuko tutaye matrimba